0: waka na num nsam nyinaa
1: sesia
0: no kasa oyale dadam enti sama meka anhye nya mede animu nyam na de obetie mu nso no wantu ana mu ama wono de ne yade ana ne ha ehye no ma no wono akasa no ha no papa ni ntia na meba asa mebeka ahye nya mede kunkwa ni nyam nhyira wo ompege
1: wo sesia wena omes na ba
0: sesia starti bana e ba de di ka ba na papa na ese wani na ensa ka kire na mi suru mponti me de ko hospital ba me ko ye na o mo se dia time me hu ni nyina na e ba enti ma mi suru na o mo ma mi aduro enti me ba na ma be ka ahyen yakopon di konkwa ni munyam na ma da wase san sesen ye wa aka na tina sa wo ha mu e de wu enti me stressa wo be hu mi mobona san nka manyin san kura metimi a wo ba akopempo na waye mea me dia wo bo anesa akwan no soso amepe.
1: Ya ka kire tiefo.
0: Ya me ka kire tiefo ne se wo bi bia wo ha obia amane bia se ye yare. Wo tutu ana mo no mbra ombra wo naase. So wo te nka nko ade amonda so ombra. Ne wo ba anya me befa wo so. Ne wa ye ne se nkyere ne bia ma na mo no so no ho atono. Me da wase nya me nhyira wo.
1: Amen. Me hyaw so. Mu bia ba nse. Wo ba ye no. Na ye funu. Ene wo peba. Ene Yakobon ma don so. Ema the mens emma. Ema na mna adon so eba ne ba. Sazon bia bi
2: tiku.
1: To be kind of bra. But just a cancel. Best suits my quan chedibi. But did you know? Yemu yesudi, a radin and copon, and a madum so, and a mumbo so, and ma also. Was a breso I come. Then I'm on the frame. 0244-88-89-37. 0244-88-89-7. 0244-88-89-37. 0247-83-7699. 0247 0247-837699. 0247-837699. Wofa, akwaba.
3: Oye, papa.
1: Let's say.
3: Ah, jajandum. Mimi nyako ponti.
2: Akuma epe. 87.9.
3: Mepa chao, mina meba wona. Mede meba kisi viva tuwa ni mino.
1: Okay, okay.
3: Meba pini. Yedi kisi viva kisi wakugripu. Weti cheni.
1: Okay.
3: Sewe, yedi kisi viva kisi wakugripu. Akule, mimi achina tu.
1: Okay.
3: Adinusu nyani kure.
1: Edinu kure.
3: Nyani kure.
1: Sebe kache o.
3: O kache mi. Se enye ni kure ze enye ni kure danka umwame because aye atumra
1: atumra
3: ti bibi kure
1: okay
3: ntu mami yakwanje di masem mami se mi di mami ba no
1: okay
3: ti mi ye na di masem mami papa aye juma
1: aye juma
3: aye juma
1: aye juma
3: na de mi wanwan ni se manko ayi won precision won baby all dano mo wona mi ba no frame se da na wo
2: akuma e 87.9 kumasi
3: sana wa ba fi but da ye yi mi o papa ba ba yi mi onye na osman no mjit me nya na osman no ya me bale bafia di masen mame no wa koyi afri se prison waba efie
1: na me zuba ro yede
3: o mama kwanche se mo pa wa yero
1: kokujem
3: kokujem
1: e dey di basa bam
3: dey di basa bam
1: okay
3: yes papa me di wa kwanche ne so no agia bo ame wa di masen mame nya ko pon edia mame dia o se mbe kashe nya ko pon dia ni mo nya sanete ye intilata me wa me ban beba you see no o ko ni wa fa wa Tina Mamma, some becker, Namian by your some becassin, you could put in my young.
1: Amen.
2: Amen. Amen. Amen.
1: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
4: 0244-88-89-37.
1: Okay.
4: Banana mikura poma. Okay.
1: Yeah.
4: Sisi na mintimi nante no.
1: Dere urade aye.
4: Oh. Dere urade aye ni se. Mhm. Tama me ba ho no. Mikura me de e fa da yesu mu. Me so da na mikura me no no mo bobo.
1: Okay.
4: Ti bo mo bobo ni sa na be bo mi sisi se.
1: Mhm.
4: Enti da ye ni mu no. E bo bo mi sisi na mu hwe papa. Ade na juna me ni ti na me ho ahya se mba sabasa.
1: Okay.
4: E firi ho na afi de na mintimi nante. Mintimi nante bia na me sisi. Achiano.
1: Okay.
4: Ah, ma nuno mumro ni adia ma hospital ku chaskand ni adini na fide. Amose enye hospital yale. Entimintu ho anamo.
1: Okay.
4: Ni se meti won ka wa fide so a. Me be pio ni me ba na akache msa ye koko bi ho ntina.
1: Ye ye osa.
4: Ye ye msa. E mi ami nu aba. E na koko bi ho. Ampa nso me papa koko o wi ya odija e no. Me na me hwe afu ni so ntimeti a na me do